medet po lapen aso ahenta hinodak po alu apakatunta pak aso pamanen edet po lapen akengar sekta kang etsi damunedet po brucellosis zakisota ephong pagapan unmute pamen e lasi aprangitem kachingai tangason si kaikita aroi lapena ansi pipamenanji lapena kaprega pagalong pachingwidun long ledet si kimi swine dysentery mate pagatum apokesu lapen pakhi pen chingwi long lote dysentery akiso penta chiunda bolo laso akiso ang theke apaka hiyanong aviyasan ng chingwidun angsi ahita erhangpo kalite ake ika sonsi theklongji swine dysentery akiso penke pamejia phan antibiotics akos lapen alanga anake mesi pidunangji tuberculosis TB phagatuma phanta TB akiso undab ono laso akiso apike tobot lang an ahi aphi ing lapen akaprek abanga langa long penta undab ono China walang penta chi undap ulo. Itun chini la soa keso apike ang poa long sidopu. Seta tibi pen keso aphak. Ke kapanga ilke ane avelo. Athema jonghe aan lepi seta thithek thelo. La pen are ganta in tank long po. Aprang siya kam kitlen manji ke la soa tibia keso kevana hormu an terek et kalite phanglu et long po. La pen keso tanga phaga phan akaprek. Aroya long si bendangji kalite thabbenangji athena akaprega phagaphan undetpo ascariasis apogahi long pena kisota phagatum along kaikita theklong aphaga so thek thethek thedatpo lapen apokta tinongpo abangam ke are piklang roipo amek malamanta ejjaisi jondi sakiso som theklongji lasi laso apogahi long kapavyaji ke entelmentics adwai penanchotlo laso dawai ke na hok a veterinary hospital along penta long lapen a ana langta pipane nangji lason thak thak si apogang ki pen phagatun ke suke fasciolysis laso apogang ki pen ke su ang theke ascariasis a ke su ang the ka son lo lasi phak ka pangre na tun ka ki ta aning chibi nangji apogahi na dawai ke pinangji a phan athema apogahi long khai ulote the thek the lapen ka pangre ta ali abedet po isia kiso ke puthot etum chithananji ke mundit atuma pogang ki bense ki undullo lake mundit atuma phu bera long jong si phaga tun chore dam long lote laso pogang ki mate te bomb infestation pen chu un po ini tum ahu pen thek long ji phag ok ke na mahut aphe loson phag ok ki jo atun ke aphe lo po lake jat tak ani se tan laso te bomb apok an ki lo lasi kitun pane me phak ok cholo the mone ga tenta ke su chalong den po la pen phak tenta so ipo seta la hai hai apokan ki ke entelmentics dawai pilo te pave un phakarek mate phak phakaluta eson kasik sak pik akisono la so phakalu ke kai ki ta lang den pame danji lasi akati bok hai la veterinary doctor along pensi dawai endam danji kalite ene thanta dawai hidun te pami un ni malang mate are kapatria dawai doctor along pen hangsi hidunanji pili ili tum chithan lo lahe hai ke so pen ko son si phak phan ka pare avar sai ili chithan thu se na lo ne phong apang si ke ke so ta ga phak phan a ka pre ga ro along si benanji a ki ya phak men men ka pang reng ta ga phak along pachin we din nang ne lapen ka kita phakaphan abang lang pamenang ji kalite munthi din pamenang ji lapen phakaphan unte lang pang river sikeme lapen phenol crisol etc adwai pen aroi kaita cham etnang ji vaccination a biji da kapre kapre ka kiso pen pidin verang ji sitai ni tum chithana ni je vaccination a biji ke aphu sosya ku si pinang ji lapen apokahi nang adwai ta kai ki ta pidunang po kiti ta nga phak akapre ka prek akaphe ne me akiso anthrax brucellosis lahai kiti ta nga phak phan kai ki ta pi pame nang ji aroya long asanti mate along le kai ki ta larden voi nang ji lapen aroya long phak bi onang le mate pachinkin on